ɗon towi ɗum haade yimɓe yettade wonka jaɓani sa jaɓi tan yimɓe garata seydi soam sa welnoko yimɓeɓe tusma hay goto sustamno

sama djokk drahman gala gida mija dengi dengi say bi guddude bandem ko digal modjal holna mbatta o ya mawnat hirande la baye su bande arab bandum godda kono sirane ma wana mawnde yeso debbo ma wana lambo dum djugi rewan ko ngatur damal galle mun ne winda attention c'est mesa heew takki bi yawtu saydi holete bandel no hono batta o wi ma lida gongo sel da fenale sil fu mo ndesa da maye reduma kisam sa sa horna ma kulli dini welma sa horna ma gifu dini welma sa nyaama nyaani na ma nyaani dini welma

0: ñano lili o sallana on nodi ko bandiraaɓe makko fof ha jooɗi woni so ma e janggo ɓitti hen mbuɗu goto ɓe ceeki kasange makko o yarla ko yaa fage seyso allah tanni ma gontana alaaɓe jibo daña fof ne waasa neɗɗo waasa raspitta muɗum walla
1: ko rimɓe ko rimɓe rimɓe ɓe ko ɓe rimɓe koye maɓɓe woni rimɓe ɓe gona rimɓe gona rimɓe rimɓe ɓe gona rimɓe.

barka mo walo ñor fukat ak ñeen bari taxam bar mo walo fukat joom ñaar bëgg ma amar fa duma mo walo joom ñeen taa lam la ñu may ga ak faang la ñu may ga ak kapar la ñu may ga ak fa duma ñu may ga ak mañ wadda ak fije wadda ak taxam wadda mo ñu walo joom ñeen taa tan ya ci

kulibab marem jaay wi ci lan mu xajjal ma amna ñebbi kulibab marem jaay man so ba ko teñ lat jo kulibab marem jaay man so ba ko teñ ko du kulay bayam ibe kulay bayam ibe daal kulay bayam kulibab marem jaay wi ci lan mu xajjal marem jaay ay sa daal li ma tawat marem ceew ma ni marem ceew ma ci akay de jul ba ci lan mu daal ku ma jaay

ba di nga da len kule sayandu kule ko do gam len badal kule ko do len yepp du ko do ma jo dem def bi ci bëgg ñal len der jakki mu jot dem ba dem ba nga lan do len ciar kule jor dendo dara fatim tan dara jaga de xandal da ci ma sa xol wala ya ne wa gan fay ak amadi ngola ya ne wa gan fay ak jo dem yalla ya ne wa gan fay yow li ni kule mu ndaw mu ñu da wañu do ba ca sagata lak jor geej bay bayam ma jo dem del ci ro nday borobe la kuli ko do ngon da werej la buram ngone xel ciumbuñ la biram ma fat ma tibbu ma ngone fal mako du kumba jari lama sa sa bay bayam demel ci ndela ndiala ndiala farar amadi ngone bo lobo rande regi ma ko du kum yale bar ko do fal jambore ma je bon te len ba dal ci xabi jogom ndaw biram ma jogom ndaw mako ndela antan dal bu mi fa xatali kuli megen megen ndaw kuli joxe joxe dem kuli jor jor ngone kuli ngone ngone latti kuli ko du fal kuli koddu koddu muy ndaw kuli mbabam babu muy ndax wodi geñina wala bagnna yeen balé aram bakkar sa wa aram bakkar mom lañu may mbabam buuj domam wala ci sagata mom ci kuli mbabam buuj yirum kuli mbabam buuj yirum mo le bu mo ko sagata mo ko dal ci pour sa xal ci jamal de mo mal def farak bo fal

ñay buray ko na ma faratene borom ñay dulaw ko ma faratene borom ñay yakuri ko na ma faratene borom ñay modou buri ñay buri ñaju kassane jaw buri ñay am baxu jaw buri ñay am jomba jaw buri ñay mangona mbato faratene borom ñay dirbeul buyo ngot ñat aïssa faratene borom ñay jurma amad ñat ak mawlud ñat boori mbato faratene borom ñay jurlu ma boori mbato ma amatal boori mbato ay ka fal boori mbato awatar ka fal boori mbato loya dom faratene borom ñay ja tawlo tekk mam borom baba ñay jambar je jurim ñay barka ñay ñang ñay barka ñay tegur ñay barka ñay dembana ñay barka ñay jurim ñay mira lakhiram ndop duma yeen ñam silla ñokul ñoko ganjol yirim ñay seen mam mu dëbb goor ko ciringa jam ñu de naalew ñam ñay dëbb goor ko gol samb jam ñu de naalew nar ba so gogul baka fatar la nga ko jeñ yirim ñay seen mam ja mujj ngo won xatta bay ki gis laare gënaawam yirim bari sel sar fa maram sel sar amadu ngoj sel sar aysa ngoj sel sar aysa ngoj sel sar jur baram aysa maram aysa jaxer aysa jaara ay sombot mom selde sar tabara ndongo yakin ñam seen keur sopuyo kaba sa fama nga de burjaaj sabar de burjaaj yim anta de burjaaj bubu ko fa ndongo de burjaaj bel xamul sa burjaaj ñaaw naaje kaba ñaar sabar ñaar riyanam ñaar bubu ko ñaar jappama yasin fatan la ngam jam mo kure je kudde ce yim koy awa jagan brak bu sa mi kulor boy bot ni ñafir bu sa mi kulor nak ñafiyat ma ak

dem ba so ko Allah wadi minna wax ko dem ak kala seyne li jogol daw de kam ko kali do dawara non kala kali daw no seyne li dawara ñene mi ko ci ni seyne dama ko bi rasulo takalala nay bi dibe ko la do ko la heno

timbo su pindi ma may sana leo nya ke way ma ko fa du bin tu job de wo su ala pe bayna abidu do abia ba may sa bay gandal ge du sa bay de sarna kin le la dunen tama se ti jan se ma jawas tar gnyak gnyak patim khoye ban ban tawa

ang melalan bay Ibrahim job atu gay bi deug bumi gacci ci jël job Ibrahim ma ngi lay jalan day mari ma ca ko duar

jana fambay mudiko subbote me jani dal nilalaji malik bal malik ndate magana kumbangal ma ma jamar bakar ma ma jamar muntu yal njoma ngeseju boy mam janga de njur bel ma jam manga dewese bakata ko mam janga sudi be mam bari kay ma de gen tunya parima yoro parima jo bay tra fa jo ko ko nga de xon clair na gundi dem ma so gina go jaj ma de galo ji mbok njur bel sa len ti ge dal sen bu ben wacu barak daw

0: Dakar.com.
1: Mané Jamil! Jamil! Xam nga Seydi Jamil? Seydi Jamil est là où Seydi Babacar? Jamil! Jamil! Xam nga Seydi Jamil? Seydi Jamil ma ñu ko min ma bëgg Seydi Jamil dama naw Seydi Jamil ku am jamir ragal du nak alakhirah ma am Seydi Jamil amna Mansour si mu Seydi Jamil amna Ahmad si mu Seydi Jamil amna Asmaa si mu Seydi Jamil

nak nanganan dog sagar mak kila ble ngayong di tuki wasi ba mui dayal basi manding adukal be na plan nila wasi onisan nanak

nak nangan antong sagar matuki na ba ngayong dituki wasi ba mui dayal basi manding adukal behenda plan nila wasi yun isonan na

barkam mo walo ñaar fukkat ak ñeen bari taagam bar mo walo fukkat ak joom ñaar dekkam amar fa suma mo walo joom ñeen jaar lam la ñu may ga ak faang la ñu may ga ak kafar la ñu may ga ak faa bi mu ñu may ga ak mañ wadda ak bijja wadda ak taxaw wadda mo ñu walo joom ñeen jaar tan yaa ci

0: de bëdël ko dañu kulé tayandu kulé ko do gam leen baadaan kulé ko do ñu ñëpp du ko ma jojëm dér de bi ci bëgg jallan dér jakki mu jottem ba dé ba nga lan do leen ciar kulé jog gën do do fatim tan dara jëga dé xandal da ci ma sa xol ngona ya né wagan fay ak am di ngona ya né wagan fay ak jojëm jallan ya né wagan fay yow li ni kulé mu ndaw mu ñu da wañu dëmb ci sagatu la jor geej bay bayam ma jojëm bëll ci ro ñay borobé la kulé ko du ngona wërëj la bërem ngona xel ci mbuy la bërem faat ma ci bu ma ngona fal mako du kumba jari lama sa sa bay bayam demel ci ndial ndiala ndiala para am di ngona borom rendi rek bal ko du kum yalla bal ko du fal jambore ma je bom te len ba dal la tuba bi jogom ndaw bërem ma jogom ndaw mako ndela am tan dal bu mi fa xatali kulé mege ndaw kulé jaxé dem kulé jor ngone kulé woni ngone latti kulé koddu fal kulé koddu muy ndaw kulé mbagam ba bu bu ndax wodi geñu na wala bañ na yeen balé aram bakkar sa wa aram bakkar mom lañu may ngam bu mbuj domam wala jappa ka sa mom ci kulé mbagam bu mbuj kulé mbagam bu mbuj mo le mo fa la sagata mo ko dal ci fota xal ci jamal de mo mal def farak bu fal
1: wala ba

0: aljiyel kan fa binta jayman sheikh adam fall ak limari aljiyel kan fa binta jayman sheikh adam fall
1: waaw waaw ci rew yeb la ci sax
0: ak kumba nga aljiyel kan fa binta jayman sheikh adam fall ma taw khritam be kan fa binta jayman sheikh adam fall jidou bolik farijor fa binta jayman sheikh adam fall mam sekata sheikh adam fall sekata sheikh mo tawlo ma ndjay tassar mo tawlo mamou santambay mo tawlo ndialou mamou sar ak bo camara sar mo mamou sar ak ci mo mamou sar ablay sar sambal baye ci fall marin sar mamou sar antam bay mbaba barkandri bi fam jay mam jeccelam bi ñor mamou sar mo farakan jow mo fa gokk mo jale ba sa galay ndjay waluy wa kumba wa dafay jor jimba jor dafay jor tan jor dafay jor fari jor dafay jor awa jor dafay jor law bay mo ciatum dafay jor law bal ma nga jeccelo ci ndomba yaram mam tay ma nga jey jalawali musuma jom tañ ma nga di keur mbay ma jox sara jor musuma jom tañ ma di jalawali koko atman dara ma gamu daro fa jor dara fari jor dara fam babba chamal chefu yasirim sutu mbay gundoy demb xuri demb nañ ci demb jeele demb nañ ci mal na ci musu do nangu jallari ba yok fara fanta ma ci dagamal ndako du bermanta gogol la
1: o tax ni le war fayna yeng bok senegal wala fanna kulen toy ma dikay sa mboy ma jangata ay ga wala fanna kulen toy ma fa ma jarga fan sa fa ma jarga gal fa ma jarga.

nasair njeme war sar nasair njeme wala banne ku en ko ndi ton fiel digat na way ken ko yi wala wala banne ku ko toñi

yakuri ko nama faratini jom nyaay mungo nam baato faratini jom nyaay duray ko nama faratini jom nyaay dulaw ko ma faratini jom nyaay yakuri ko nama faratini jom nyaay modou buri nyaay buri nyaa ju ka nga jaw buri nyaay am baxo jaw buri nyaay am jomba jaw buri nyaay mungo nam baato faratini jom nyaay dirbe ne boyo ngot nyaat aisha faratini jom nyaay jurma ahmed nyaat ak mawlud nyaat boori mbato faratini birum nyaay jurluma boori mbato mohammed fall boori mbato aisha fall boori mbato avatar ga fall boori mbato yoyam dom faratini birum nyaay ja tawlo tekk mam birum baba nyaay jambar ge birum nyaay barka nyaay yaang nyaay barka nyaay tegur nyaay barka nyaay jambana nyaay barka nyaay yirim nyaay mira lakhiram do duma yeen ñam sila ñokul ñoko ganjol yirim nyaay ken mam mudd bu gor ko ciringe jam ni dina rew ñam nyaay du bu gor ko gol samb jam ni dina rew nar bu to gogul baka fatar la nga ko jeñ yirim nyaay ken mam ja mudd ngo won xatta bay ki gis laare gnaawam yirim bari sel sar fa maram sel sar amadu mboj sel sar aysa mboj sel sar aysa mboj sel sar jur baram aysa maram aysa jaxer aysa jaala aysa mboj mom sel sar tabara ndongo yakin ñam seen keur tepplo kaba sa fama nga de burjaaj sabar de burjaaj yirim anta de burjaaj bu ko fa ndongo de burjaaj bel xamul sa burjaaj ñaaw na de kaba ñaar sabar ñaar riyanam ñaar Boubacar ñaar jappama yasin fa tan la ngaan jam mo kure de ku de ci yim koy awa jagan brak bu say mi pulor boy bot ni ñe fi bu say mi pulor nak ñe fi yatma ak

Maligiani, ken mom ko fay bok do way ko ni wax lolou man. Ah, mor ma ja.

0: mayo de la samba ni wa samay makaya yum fet na saw yo ma fa la xel do bay bam mu don lay ngok ñaga yi sa jey yaa
1: lay lay lay

0: digënde ko man ko wax sax don jali way ni nga xamné dox yow bu dëgg ba ci auto bi digaane ci buntu nga xamné kan na man dem lay wala sama xet dem na sama xet dem na ci sun yaay yaan ne mu ngiss way tek na ki xamné moy ay imam jëbaru usman ko xamné ci nek ñaan la amul na xari sax tak usman boye ay mom retane kon koli ah dem do xere rek yakar nak ni day yakku su wone yakku
1: rap lay rap lay usman na ko yalla deg way man ci frappe nak babaka moy taw usman ni ko wax sama
0: balam kër gi
1: waw ñu koy wax ma di dé hey lami bu ma ci joggé rek ma dem ci xawa baax do ra ñew nak ali way bu moy ci xaar hey lami ali acek nesima asi parce que afetana té lam toba su ma dem na ci duba sax
2: Thank you.

0: na ko yalla deg
1: kay ngotan kadena gumbi ñu la tax te am i am roga an ko leng leke

bai fan sa mbay nawna bai ay sa mbay nawna e ba fa tu yo ra mbay sa boy o sar ga ya ya fa tu ku ya na te

0: ɓe jawaran koɓe soɓe koɗi ɓe kaala ɗemgal mabɓe yimɓe remme gana suro duna selle ɓe ñaani
1: gara bonno tokkosakile habaytu garade la feer gonna
0: soɓi ɗi jibina moƴƴi ko ɓi aduna foof so boni noon ko yimmakko tan e bamma ko jam ɓe neti ha ɓoyi beddoto ladde wonde ko moƴƴani hay goto ala hen haaju

ni lefungol fuddi de faade jukur wortaandu kalen bibi ko nanda ko yowele ko hodde se ko ko haalete ko jaw ko min mbar ko fof kadi hawanim ndi wonda do wusdum nan.